K-5 News FM.

0: pag-live on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Sa tumasol sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tuwan balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Batoruha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
25: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gyapon, dayaon tang Dios, kag pasalamatan sa tanan nga mga tiyon, bangod sa iyang padayon nga pagatipan sa aton, kag kamusta kamo? Kabay pa nga sa gyapon, arap kamo sa mayong lawas, kag labaw sa tanan sa aton nga koneksyon, sa aton nga relasyon sa Dios, sa aton nga pagalagad sa iya. Kag pasalamatan tagid siya, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga iyang ginbuko sa aton, tanan nga pagkamaayo nga pinansyal, pisikal, espiritual, kag protection. Hindi tagid pagkalipatan, mga kuturan, makabiyanan, kamong tanan nga tagpalamati ang pagdayaw sa iya. Nga dira naton mapamatud-an nga kita mga matud-tuod gid nga mga Kristiyano nga nag-aalagad sa iya. Muna kabay pa nga sa gyapon sa sini nga tiempo, padayon kita sa aton nga pagpamati sa mga pagtuon sa puno sang Dios. Kay amo ni ang pinakaimportante sa sini nga kabuhi. Manggad, karungganan, kung ano pa ang ari sa kalibutan, mga temporaryo lamang sila. Ang pinakaimportante sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, amo ang mga butang nga espirituhanon. amo na nga aton nga padayunon, ang aton nga gugma sa iya, sa aton nga pag-alagad. Kay amo ni ang pinaka-importante nga gintinguha sa Ginoo nga mahimo ta. Amo na nga sa sini nga yun, sa gihapon, nayawon ta siya, pasalamatan ta siya sa tanan niya nga mga pagkamaayo sa aton nga tanan. So, padan kita subong sa aton nga pagtuon, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa inyong manal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnabait gabay, na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkataon ng pagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa mga sandali pong ito sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection na mga pagpapala mula sa inyo. At pagpalain mo ngayon ang inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo at sa aming espiritual na buhay. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon makuturan sa mga paanggid, dirin na kita subong sa maayo nga dota. Kaya di ba, apat ni sila. Apat ka lugar. Una, higadalan. Ikaduha, kabatuan. Mga bato-batuhon, nga loob, nga duta, dayon, tunukon, or talungon, ang ikaapat, maayo nga duta. Una nga sa apat mauturan, isa lang diri ang maayo, maayo nga lugar. Ang manusap og hindi permima masugata sing kapaslawan. Tuhoy sa binhi nga nagtupa sa maayo nga duta, ang manluluwas ng siling. Ini, amo siya, ang nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Nga nagapamungaman kag nagapatubas. Ang iban, isang kagatos kapilo. Ang iban, kanuman. Ang iban, katluan. Anong mutamal na rin mga kuturan? Siyempre, nakadipindi na sa mga kay ikaw nga nakahangop, siyempre, ishare mo sa iban, di ba? So, pag-share mo sa iban, muna nga ang manginbunga dira ang mga tao man nga nagapamati kag nagalagad. So, muna nga posible na siya. Ang mugin na ang matabo basta kay nagapamunga kita suno sa kaubuton sang Dios. Makita sa aton nga kinaugali, makita sa aton nga batasan. Kaya muna pirmi ang gina tudlo diri sa aton nga inatunan na tani gusto ni Kristo makita nga ang kinaugali nga langit nun ang makita sa iyang katawahan. Amo na ginahulat nga makita agun mangin kwalipikado sa langit doon nga puluyan. Ang nahulog sa maayong aduta, amo ang mga tao nga isa katampad kag maayo nga tagipusoon. Sang nakabatisang pulong, nagatipig sini kag nagapamunga nga may pagbatas. Dayon na ang tampad kag maayo nga tagipusoon nga ginahambal sang paanggid, hindi isa katagipusoon nga wala sing sala. Kaya ang ebanghelyo dapat iwali sa mga nadula. Ngunit nambalon, tanan nga ginagamit diri sa aton nga sa paanggid diri nga gamit sa Ginoo is parehas man tanan mga kamakasasala. Kita nga tanan makasasala. Pero ang nami lang diri kaysang nabatian ang pulong, gintipigan sa tipusoon, gin-inchindi. Si Kristo nagsiling, wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa paghinulsol. Marcos 2:17. May niyara siya sang tampad na tigipusoon nga nagapasakop sa konviksyon sang balaan ng Espiritu. Ginatugyan niya ang iya sala. Kag ginabatyag niya ang iya kinanglanon kag kaluoy kag gugma sang Dios. May sinsiro siya nga handom nga nahibaluan. Ang mahibaluan niya ang kamatuoran apan tumanon niya ini. Agud nga iya tumanon. ang maayo nga tigipusoon isa ka tumuloo nga tigipusoon. Isa nga may pagtuo sa pulong sang Dios. Kung wala siyang pagtuo, hindi mabaton ang pulong. Siya nga nagapalapit sa Dios dapat magtuo nga siya amo kag siya manugpadya sa mga nagapangita sa iya sing maukod. Librohanon 11 versikulo 6. Ini amo ang nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Ang mga parisyo sang adlaw ni Kristo nagpiyong sa ila mga mata agud indi sila makakita kag ang ila dalungan agud indi sila makabati gani ang kamatuoran indi makalambot sa ila mga tagipusoon. Dapat sila magantos sang pagtimalos tungod sang ila hungod nga pagkaignorante kag kagulingon nga pagkabulag. Apang gituduan ni Kristo ang iya mga gitutunan nga dapat nila buksan ang ila mga unahuna sa pagtudlo kag manginhanda sa pagtuo. Nagpahayag siya sing pagkamaayo sa ila bangod. Nakita nila kag nabatian paagi sa mga mata kag mga dalungan nga nagatuo. Ang maayo nga sadsaran nga tagpalamati nagabaton sang pulong. Hindi subong pulong sang mga tao, kundi subong ini sa kamatuoran ang pulong sang Dios. Uno Tesalonica 2 versikulo 13. Siya lamang nga nagabaton sang kasulatan subong tingog sang Dios nga naghambal sa iya kagulingon amo ang matuod nga manununlo. Nagakurug siya sa pulong kag iyara sa iya isa ini kabuhi nga realidad. Ginabuksan niya ang iya paghangop kag ang iya tagipusoon sa pagbaton sini. Ang amo nga mga tagpanamati, amo si Cornelio kag ang iya nga mga abyan. Ngan gasiling kay Apostol Pedro, busa karon yare kami tanan diri sa atubangan sang Dios sa pagpamati sang tanan nga mga butang nga ginsugo sa imo sang Dios. Binuhatan Jesus versikulo 33. Ang ihibalo sa kamatuoran wala nagadepende sa kabakod sang intelekto kundi sa kaputli sang katuyuan. Sa pagkasimple sang isa ka hanuot nagadepende nga pagtuo. Sa mga tao nga sa pagpaubos sang tigipusoon nagapangita sang Dios noon nga pagtuytoy ang mga manugtunda sang Dios nagapalapit. Ang balaan ng Espiritu ginhatag sa pagbukas ang ila ng garanon nga bahandi sang kamatuoran. Ang mga nakabati sang pulong nagatuman sini. Si Satanas upod ang tanan niya nga mga ahinsya sang kalautan hindi makadakop sini. Ang pagpamati o kon pagbasa lamang sang pulong hindi bastante. Siya maluyag makabinipisyo paagi sa kasulatan dapat magpamalandong sa kamatuoran nga ginapresentar sa iya. Paagi sa hanuot nga pagtalupangod kag mapangamuyoon nga pangunahuna dapat niya tun-an ang kahulugan sang mga pulong sang kamatuoran kag mag-inom sing madalom sang espiritu sang balaan nga mga orakulo. Ang Dios nagasugo sa aton nga punon ang unahuna sang dalagko nga mga pangunahuna, putli nga mga pangunahuna. Luyag niya nga magpamalandong kita sa iya gugma kag kaluoy sa pagtuon sang iya makatilingala nga buluhaton sa dako nga mga plano sang pagtubos niyan. Mas maathag kag mas maathag pagid na ang aton paghangop sang kamatuoran, mas mataas, mas balaan ang atong handom para sa kaputli sang tagipusoon kag katinawan sang pangunahuna. Ang kalag na nagapuyo sa putli nga atmosfera sang balaan nga pangunahuna, pagabag-uhon paagi sa pagpakig-upod sa Dios, paagi sa pagtuon sang balaan nga kasulatan. Kag magpamunga, ang mga nakabati sang pulong kag nagatuman sini, magapamunga sa pagtuman. Amo ni ang unagin nga bunga nga makita ang pagtuman ta sa pulong sang Dios sa iya kasuguan, basically. Ang pulong sang Dios nga nabaton sa kalag magapahayag sa maayo nga mga buhat. Ang mga resulta sini makita sa isa ka tulad kay Kristo nga kinaiya kag kabuhi. Si Kristo nagsiling na nungod siya kong lingon. Nalipay ako sa paghimo sa imong kaubuton o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan, yara sa sulod sa akon tigipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Wala akong ginapangita ang akon kaugalingon kabuton kundi ang kaubuton sang amay nga nagpadala sa akon. Juan 5, versikulo 30, hambal ni Kristo. Kag ang kasulatan ng kasiling, ang nagkasiling na nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa iya paglakat. 1 Juan 2, versikulo 6. Ang pulong sang Diyos masami nga nagabungguan ay sa napanubli kag ginapalambo ng mga kinaiya sang tao kag sa iya mga batasan sa kabuhi. Apang ang maayo nga sansaran nga nagapamati sa pagbaton sang pulong, nagabaton sang tanan nga mga kondisyon kag mga kinanglanon sini. Ang iya mga batasan, kinabatasan, kag ang buhat dinadala sa pagpasakop sa pulong sang Diyos. Ang iya pagtanaw, sa iya pagtanaw sang mga sugo sang may latid, nagakasayop sa mga tao, nagakahulog sa pagkawalay pulos sa tupad sang pulong, sang walay latid nga Diyos. Sa bukos nga tipusoon, nga may wala na bahin nga katuyuan, ginapangita niya ang kabuhi nga wala sing katapusan, kagsabilis ang pagkadula, panghingabot, o kon kamatayon mismo, tumano niya ang kamatuoran. Kag nagapangita siya kag nagapamunga nga may pagpailog. Wala sing bisansin-o nga nagabaton sang pulong sang Dios nga hilway sa kabunlayan kag pagtilaw. Pero kon magabot ang kapipitan, ang matuod nga Kristiyano, wala nagakabalaka, wala nagasalig o kon nagakadulaan sing paglaom. Bisan pa hindi naton makita ang patuod nga resulta sang mga hilikoton, o kon mahangpan ang katuyuan sang mga pag-aman sang Dios, hindi naton dapat pag-isikway ang aton pagsalig sa Dios. Sa pagdumdum sang malolo nga makaluoy sang Ginoo, dapat naton itugyan ang aton kabalaka sa iya kag ang may pagpailob maghulat sang iya kaluwasan. Pinaagi sa panagbangi ang espirituhanon nga kabuhi giligon. Ang mga pagtilaw nga nabatas sing maayo magapalambo sang pagkamalig-on kag sang kinaiya kag hamili nga mga espirituhanon nga mga grasya. Ang himpit nga bunga sang pagtuo pagkamainubuson kagugma masami nga nagahamtong sing labing maayo sa tunga sang mga panganod sang bagyo kag kadulom. Ang mangunguma nagahulat sang hamili nga bunga sang duta kag may malawig nga pagbatas para sa sini. Tubtob nga mabato niya ang timprano kag ulihi nga ulan. Santiago 5, versikulo 7. Gani ang Kristiyano dapat maghulat nga may pagpailob para sa tunga sang iya kabuhi sang pulong sang Dios. Sama-sami kung nagapangamuyo kita para sa mga grasya sang Espiritu ang Dios, nagapanghikot sa pagsabat sang aton mga pangamuyo paagi sa pagbutang sa aton nga mga sirkumstansya, sa pagpalambo sining mga bunga apang wala kita makahangup sang iya katuyuan kag nagakatingala kag nagakatublag. Apang wala sing isa nga makapalambo sining mga grasya luwas sa prosesyo sang pagtubo kag pagpamunga. Ang aton bahin amo ang pagbaton sang pulong sang Dios kag ang pag-upot sini sing maligon nga nagatugyan sing bugos sa pagkontrol sini kag ang kantuyuan sini sa aton matuman. Kung ang isa ka tawo naghigugma sa akon siling ni Kristo, tumano niya ang akon mga pulong kag ang akon amay maghigugma sa iya kag kami magakadto sa iya kag magahimo sang amon puluyan upod sa iya. Juan 14, versikulo 23. Ang anting-anting sang isa ka mas mabaskog, isa ka himpit nga unahuna, magalabaw sa ato. Kay may buhi kita nga kaangtanan sa ginahalinan sang kusog nga nagapadayon sa tanan. Sa aton Diyos nun nga kabuhi, pagadalhon kita sa pagkabihag ni Kristo. Hindi na kita makabuhi sang kinaandan nga kabuhi sang kagapon, kakagon, kundi si Kristo magkabuhi sa aton. Ang iya kinaiya magaliwat sa aton kinaugali. Sa mo nga paagi, magadala kita sang mga bunga sang balaan ng Espiritu. Ang iban katloan, ang iban kanuman, ang iban isa kagatos. Ang muna kaimportante magutoran makabiyanan ang kahimtangan sa aton nga pag-alagad. Nga kun kita nag-aalagad sa Ginoo, sigurado ara makitanta ang ginkinahanglan sang Dios nga makita ang bunga sang katutom kag kamatinumanon. Ang paramula sang malungsabong sa aton na ginatunan, halin dito sa nagtupa sa gadalan, nagtupa dito sa kabatuan, nagtupa mo dito sa talungan or tunukon nga duta. Dayon, di sa mayong duta, nakita naton maguturan mga kabiyanan ang iya nga matuod-tuod nga mga kahulugan kagrepresentasyon. Ang parabola sang manugsabog, nagpukaw sing madamo nga pamangkot. Ang iban sa mga tagpalamati, nakatipon gikan sa sini nga si Kristo indi magtukod sang iya sang isa ka dutanon nga ginharian kag madamo ang mausisahon kag naglibog ang ulo sa iyang timpo sang una. Sang makita ang ila pagkalibog si Kristo, nagamit sang iban pa nga mga ilustrasyon nga nagtinguha gihapon sa pagliso sang ila mga pangunahuna gikan sa paglaom sang isa ka kalibutanon nga ginharian pagadto sa bulhaton sa grasya sang Dios dira sa kalag. Kag nagsiling siya, amo ini ang ginharian sang Dios, subong sang isa ka tawo nga nagsabog sang binhi sa ruta, kag nagakatulog, kag gabangon sa gabi, kag sa adlaw, kag ang binhi nagatubo, kag nagdako, wala siya makahibalo kung paano. Kay ang duta nagapatubas sang bunga sang iya kamulingon, una ang dahon, dayon ang uhay, pagkatapos ini ang bugos nga uyas sa duta. Apang kung ang bunga gindala gilayon, ginbutang niya gilayon ang duta tungod kay ang bunga nagutod sa duta, nag-abot na ang tigalani. Ang mga mangunguma nga nagabutang sang garab kay ang tig-alani nagabot na, hindi mahimo nga iban kundi si Kristo. Amuto siya nga sa katapusan nga dako nga adlaw magaani sang patubas sang duta. Apang ang manugsabog sang binhi nagarepresentar sa mga nagapangabudlay sa baylo ni Kristo. Ang binhi ginasiling nga nagatubo kag nagatubo, wala siya makahibalo kung na paano kag hindi ini matuod sa anak sang Dios. Si Kristo wala nagkatulog sa iya katungdanan, kundi nagabantay sini sa adlaw kagabi. Hindi siya ignorante kung paano nagatubo ang binhi. Iya ini na talupangdan, iya ni baluan. Ang panggid sang binhi nagapakita nga ang Dios nagapanghikot sa kinaugali. Ang binhi mayara sa isa ka kaulingon sang nagatubo nga prinsipyo, isa ka prinsipyo nga gintanom mismo sang Dios. Apang kon pabay-an sa iya kagulingon ang binhi, wala singgahom sa pagtubo. Ang tao may bahin sa paghulag sa pagpasanyog sang pagtubo sang uyas. Dapat niya ihanda kag pauswagon ang duta kag ihaboy ang binhi. Kinahanglan nga mag-uma siya. Apang may isa kapunto nga sa pihak sini, wala siya sing mahimo. Wala sing kusog o kung kaalam sang tao nga makapatubo gikan sa binhi sang buhi nga tanong. Tuguti ang tao nga maghimo sang iya mga panikasog sa pag pinakamataas nga iyang limitasyon, dapat gihapon siya magsalig sa iya sa isa nga nag-angot sang pagsabog kag pag-ani paagi sa makatilingala nga mga sumpay sang iya kaugalingon nga gamhanan nga gahom. May kabuhi ang sa binhi, may gahom sa duta, apang luwas kon ang isa, kawalay katapusan nga gahom, ginagamit sa adlaw kagabi, ang binhi hindi magbunga. Di ba na, mag-autoran? Matuod gid siya nga bisan pa ano na ka certified ang imo nga binhi, bisan ano pa katambok ang yuta. Pero kon wala ang gahom sa Dios nga amo ang magpatubo, hindi gina magpulos. Amo na dapat tatandaan. Amo na ang pulong sa Ginoo. Importante itugyan ta sa tanan. Itugyan ta ang tanan sa Dios nga aman. Kay siyempre kita nakabati sa pulong, pero ang yawa damo kad tama padihot. Gusto niya nga dulaon kuhaon ang aras sa tunnauna. Kagbayloan sa bisan ano na lang ang aton nga handom diri sa kalibutan. Ang mga ulan dapat ipadala sa paghatag sang kaumog sa uhaw nga mga uma. Ang adlaw dapat maghatag man sang init. Ang kuryente dapat ipadala sa nalubong nga binhi. Ang kabuhi nga gintanom sang manunuga, siya lamang ang makatawag. Ang tag sa kabinhi nagatubo, ang tag sa katanom nagatubo, paagi sa gahom sang Dios. Subong ang duta nagatubo sang iya putot, kag subong ang katamnan nagapatubo sang mga butang kaginsapog sa sini. Amo man ang Ginoong Dios magapatubo sang pagkamatarong kag pagdayaw. Isaiah 61:11. Subong sa kinaugali, amo man ang espirituhanon nga pagsabog. Ang manunudlo sang kamatuoran dapat magtinguha sa paghanda sang duta sang tigipusoon. Dapat siya magsabog sang binhi apang ang gahom nga amo lamang ang makapatubas sang kabuhi naghalin sa Dios. May puno, may punto nga labaw pa nga ang panikasog sang tao wala siyang pulos. Samtang ginabantala naton ang pulong, hindi naton mahatag ang gahom nga mabuhi sang kalag. Nga magabuhi sa kalag, nga magatugas ang pagkamatarong kag pagdayaw nga magatubo. Sa pagwali sang pulong, dapat mayara sang pagpanghikot sang isa ka ahensya nga labaw sa bisan ano nga gahom sang tawo. Pinaagi lamang sa Dios nun nga espiritu nga ang pulong manginbuhi kag gamhanan sa pagbag-o sang kalag sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amoy ini ang gintinguhaan ni Kristo nga ipatudok sa iya mga gintutunan. Nagtudlo siya nga wala sing bisan ano nga ila gipanagiyahan sa ila kagulingon ang mahatag sing kadalagaan sa ila mga pagpangabudlay, kundi nga ini ang gahom sang Dios nga nagahimo sing milagro amo nga nagahatag sing pagkaepektibo sa iya kagulingon nga pulong. Ang buhat sang manugsabog, isa ka buhat sang pagtubo. Ang misteryo sang pagtubo kag pagtubo, pag-uswag sang binhi, hindi niya mahangpan. Apang may pagsalig siya sa mga ahensya nga paagi sini, ang Dios nagapauswag sang mga tanong. Sa paghaboy sang iya binhi sa duta, maathag naginhaboy niya ang mga malahalon nga uyas nga mahimo makahatag sing tinapay para sa iya pamilya. Pero ginhatag lamang niya ang isa ka maayo nga pamaagi para sa mas dako pa nga pagbalik. Nagtanom ka sa pila lamang ka binhi, pero sa imo nga pag-ani nagadamo siya. Muna ginhaboy niya ang binhi nga nagapaabot nga matipon ini sing madamo pa nga bugana na ani. Gani ang mga alagad ni Kristo dapat magapangabudlay, nagapaabot sing patuwas gikan sa binhi nga ilagin sa buong. Ang maayong nga binhi, mahimo nga sa pila katihon, wala matalpangdan sa isa ka mabugnaw, makagod, kalibutanon nga tigpusoon, nga wala nagahatag sing pagpamatuod nga nakagamot ini. Apang, pagkatapos, samtang Espiritu sang Dios, naghuyop sa kalag, ang natago nga binhi nagatubo kag sa katapusan nagapamunga sa himaya sang Dios. Sa aton hilikoton sa kabuhi wala kita makahibalo kundiin ang magauswag ini o kun ina. Hindi ini isa ka pamangkot nga dapat naton o sayon. Dapat naton himuon ang aton bulaton kag ibilin ang mga resulta sa Dios. Mauturan na ubos na naman liwat ang aton nga tiempo. Aton anay taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga banal na salita na nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman tungkol sa inyong banal na mga salita na naitanim sa aming puso at isipan. Pagpalain mo mga nakikinig, nawa ito ay may kintalang malalim upang manawaan inyong banal na mga salita at magkatulong sa paglago ng paglilingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Pagpalain mo kaming lahat na nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo ang Siyo Kramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na kinakailangan na pagpapala. At itong lahat namin sa mga dalangin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesyos. Amen.

0: FM. News FM. Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Dila na subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali ka sinapit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga
6: testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: News FM.
0: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.
19: I promise you.

0: Fireball.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
2: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Five! Galinga One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty's

0: superpowers na lakas-tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakang mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sige, kakidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500. Mabagal sa mga butika. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey! Hi! Galing Nawata!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: GTX 500. Masami ka bala na nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimta. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Bung nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: GTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
5: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasarap
18: kakaong level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galingawanta.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, 5 Galingawanta.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumabuti ka.
7: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that, because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production.
8: Collagen aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, lang nga hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
7: Oh. Exactly.
8: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
9: Fungus.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
7: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
8: Kag-amo pagkayo
7: niya. Ano pagkayo niya?
8: Pag-repair niya.
7: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may nasa sulod.
8: Tsunami, himoon, Sir Boy, mainom gid siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
8: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kag-anaka namin, Sir Boy, once si kainom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali magtigulang eh.
7: Correct.
8: So tapos ang absorption sa calcium, nami. Kaya siyempre nag-combine na mo.
7: Combine na,
8: oh. Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
7: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
8: Inside and out, Sir Boy. Yeah.
7: Inside and out.
8: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection.

0: May yara pa gid ka sa buwa.
1: May external effect pa gid.
0: Kung ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek mangyapo na. Kay gainom ka di tribayo kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
1: Diabetes, no? So that is the effect of D3Bio regarding wound healing. Ang D3Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay. Apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
0: Kibla ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhon, sir, boy, hindi na ako magmas-mast. Ah,
2: no.
0: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mast,
1: pinasunod na lang to.
0: No? So pero sunod balay, wala na mast. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kay Kitaya Gapati nga, amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
1: D3Bio mo na.
0: Every 4 hours, D3Bio mo na.
1: D3Bio na.
3: D3Bio! O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isamaan ka registered nurse sa nagsugod ako tumal sang D3Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka ng butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasumpay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Missy. Ang masusunod
16: sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Gortez,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to my
17: Extend food supplement for men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
2: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500. Mapakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
17: D3 Bio,

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, saka ito bilang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari, ari na, ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinya One Time!
1: Kampiyon!
3: KK5 News FM. D3 Payo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo. 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Payo.
5: Ako si Gabriel. Nagalibo kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Payo. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan.
6: Mag-klinika.
7: Max4 Biotics.
6: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
7: Clinicas for Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: available now.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Five, galinha one time!
1: Ay! Now ay! Now ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! Five, galinya one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan. Spore

0: probiotics.
1: Binamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Spore biotics.
1: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw.
4: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo
5: kay namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Yogi dan
7: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas
3: City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
0: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
19: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang ganyan carots.
19: Oo, hindi lang carots.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akon nuno.
0: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Siling nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
11: Ano na yung itinerman?
8: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Turihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
20: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
11: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
20: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
11: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
20: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
11: Palainom ako.
20: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
11: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
20: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
11: Wow.
20: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
11: tinlo. Sa tay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
20: liver cells. Avocado subong.
11: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
20: Take note, ang avocado may glutathione man.
11: Ay,
20: na.
11: Wow.
20: No? Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kagmighty zero purity, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
11: Mm.
20: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: DTX 500.
22: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: 41.
23: Nagpa-check up ka sa among free clinic.
22: Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
23: 470.
22: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
23: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at
22: it. Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
23: 160.
22: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
20: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
24: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pagpangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
11: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
20: Agoy.
11: Untat, inom alcohol.
20: Agoy.
11: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
20: Rustan, palahubog.
11: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
20: Mm-hmm.
11: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
20: Ha? Kabalos?
11: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
20: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C. Si Narabaw, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
5: Milik siya tagoay.
20: Once ka panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
5: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailin, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
4: Kampiyon ni
20: Magpito. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
4: Oh, maligo. Basic gina yan.
20: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala pa rin may ulo. Wala kay Yapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Na pa rin galingin ang ulo ko.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
5: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C. Pure
10: QC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sino yung mga pasyente?
13: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
10: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
14: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
20: Dapat lang.
26: Oo, oh, hindi pwede nga.
20: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
27: para oh, mabawas ang ilo.
20: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
20: Mm-hmm. Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Clinica Deo oh. Fresh.
27: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
26: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
27: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
26: Nakapangapi ka na.
20: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
27: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
28: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
27: Pwede sa diabetison.
28: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
27: Mm-hmm.
28: No? May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
27: May protection
28: may
27: pa.
28: May antioxidant ka pa.
27: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa munulaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
20: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
27: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
27: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
20: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
27: Pinaka-kampiyon klase.
20: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
27: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-black sini, lipids.
20: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
24: Pamati sa aton.
20: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
24: may ga-repairman.
20: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
24: Uy, kampiyon.
20: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
24: Kulang na.
20: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
28: So important yun na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
24: Correct.
28: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
20: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
28: Kaon mani. Oh.
20: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
24: Oh. Layo lang.
20: Layo gidya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
28: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
24: Nerve cells,
28: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
24: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
28: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
20: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
28: Oo.
20: Di ba gasiga-siga?
28: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
5: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buto? Silingon sina, kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases
24: which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Doc Ramil. Mm.
20: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
24: Mm-hmm.
20: Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi naman ang balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
24: Mm-hmm. Every 8 hours.
20: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
24: It's all natural.
20: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
24: cancer.
20: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
0: D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Matatas, mga butika.
0: D3Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: QC,
0: ang alkaline niya vitamin C.
14: Please, si Mas, ang Gimara. Ang balis ng doktor, sakit ko, kidney, doon may ay blood ko. Gamit ako sa QC, nakuha ang sakit ko, mayo, nagit ang nabatyag ko.
0: QC, Cagsanthon Plus, epektibo. QC, vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kagmag pa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa I. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
20: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
24: Uh-huh.
20: It's also
24: virus
20: no? Kinanglan, inom D3 bio.
17: Abisan dinggi, ganiginom ko.
20: Di ba dinggi subong, grabe ang kwan? Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in bilok, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
20: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
20: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
26: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM.
25: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
25: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
18: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
25: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
22: Q7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: mga? High blood git ko.
23: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
22: 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
25: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
29: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
25: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
32: Wala sa kondisyon ang makina ko.
25: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
31: Tika, ma-joyride na ta.
32: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
31: Sakay ka, Gidya!
25: Siyempre, na
1: naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is 10.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is 10.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is 15.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
4: News FM.
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabaton ang imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Dai.
1: At yan ang akon role, Dai?
0: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, Dai! Galing ngawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. 4 Biotics na. 4 Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika 4 Biotics, you're always in good health.
3: GTX 500. Pasami ka bala ang nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Daily Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Daily

0: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman, Aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinican Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: TGX 500.
5: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
6: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
4: TGX 500.
7: Pakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang abutihan.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasupay na.
11: Ang uniform ko.
12: Tiga-plansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tiga-plansa.
14: Sa araw si Missis ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, nai, galingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa

0: kape, bangod na dula, ang pag-aslong kagang as drip lang.
1: DJX Coffee Mix. Sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DGX 500.
6: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
4: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
10: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio. Hey.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Pamakal, sumagbuti. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay dinamik na gitsa akon nga mat.
0: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistorya hanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay, wala, agit bala.
0: Ah, tiwala, tadabahin mo.
3: Hey, hi, kalingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid na interval sa imong mga pagkaon? So, minig pa, mamahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyag po ka alas
3: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lagi ni carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga doktoran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikmahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako nulo.
2: Sa lahat solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa nga, mabalaan yung mga flowers, nga damo ko ba yun? Ano ba yung
1: maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapalig na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, ara may mga clinic kami, libre man lang na, for cancer screening. This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa bachelor degree. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 calc my TC. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag BTC ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
8: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: Anyway, malawig ang listan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naunta sa GP, numerous listahan, smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madami.

0: mo pa.
1: Rugby. No? Mm. Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sa isa ka kaha kada adlaw sa sulod sa isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
2: Eh.
1: Shit, grabe no.
2: Pero hindi pa uling tanan ah. No? Inom detects 500 kag maitis si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas or GP ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang cancer.
3: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momoidikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: Same with insulin resistance and inflammation.
1: Mm.
2: Tikun nga inom ka DTX 500 kag maitis si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
1: Mm. Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapakanser man,
2: dapat hindi gid magpasobra.
1: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Tikun
2: produce na free radicals ya.
1: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
2: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
1: construction workers
2: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag maitis or pure si confirm mi kaga bulad sa init. Next nga makapakanser sir GP is alcohol.
1: Abaw.
2: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakusang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancers. Mas
1: pagkadamo.
2: Kadamo-damo lang gito.
1: Ari pa, air pollution.
2: Oo.
1: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag maitis for cancer prevention.
2: Ibat budgetan gyud nila sir GP no. Ang infection sir GP ang nagapakanser man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
1: Wow.
2: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag maitis C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kaga inom DTX 500 by TC or BRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500 by TC or BRC.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
2: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagyo, mga asbestos, mga puso, mga sigarilyo.
1: Why?
2: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why 900 ang edad.
2: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga generate sang free radicals, pero biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag MITC, wala budget.
1: Matyagan ko kung ara si Adan mga yun, isa itong DTX mo.
2: Sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser pero namian ta magkaon sa maka pakanser. Namian ta obrahon ang mga maka pakanser. Ang importante diri Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag maitis adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag maitis or pure si kadadlaw, and you will be cancer free.
1: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
4: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
1: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa. Subong man ang asawa sa bana, dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea kadadlaw, opdan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agud mangin kampyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty Sea ka.
2: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
1: Kilala ko man.
2: Nahulugan naman niya upod.
5: Mahigo ba na ang imudugo? DTX 500. Masami ka ba lang na allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain na allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
2: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag Mighty Sea, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
2: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag Mighty Sea.
5: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. DTX 500.
0: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
2: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawad lang, ang mga ano, ang mga cook.
1: Permanent
2: ka damage sa kwan.
0: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar. Kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty Sea, no, bilang superior antioxidant. So, mula sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX 500 kag Mighty Sea kadadlaw.
2: So, wala pa ba discovery, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty Sea? Anong ginapahimo ko sa mga wala, di ka bata? Gina-juices lang na.
1: Juices. Gusto.
2: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong nga may DTX 500 kag Mighty Sea.
1: Ang masunod ni nga mambalya piho giniki bagulan ni nakahimo mo.
2: Listed and problem.
6: Yan lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no. So dapat i-remit mo tanan, no, kay basi kulang bla remit
2: tagdahan
6: ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may chimpo nga si Mrs. mo wala gana, no. Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty Sea para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kami sa imo asawa. Kaga gusto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
5: Para sa matilaw nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, api kanunay, DTX 500. Masalika, epektibo, DTX 500.
6: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 ka mo kaga mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat ka mo na duwa nga mag-asawa no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty si agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
2: Ako ganun damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mighty si no. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa no, hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon.
1: I join.
2: Meaning pa sa nga hubin dala na pati ko ang performance. Eh.
1: Ayo.
2: Nablang the older the krabaw.
6: May kilala sa tanan. Kilala sa tanan do.
2: The stronger the horn. No, seriously damo sang mabulig sang sa maayong panglawas. Kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
0: Ha, ano sikreto niya?
1: Milig siya taguay.
2: Wala siya panago si trabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabi to niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
1: This is no this 19 nag ang it nag 19 ako nung kilis last year 18 plus mo. Wag na 19 na.
0: Ah kampyon ni
2: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo gid basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
7: Kabuntag na o gabi.
1: Kung nakaroon pila na may mong sugar?
7: 136 na lang akong sugar. Mga nai mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
8: DTX 500, mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Ako gani sa Abigail Luzer. Sa estudyante, na problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon, sakit ko na akong ulo, kaya inom ko may TC alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
8: Mighty C! Kapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
11: O galing yari, nagkantot sila ito isang nagligad, kaya sa akin pigya katama, kaya ang basa tiyo ko, Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunda. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C! Kapalit sa mga butika.
12: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganikat po na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber, kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-Clinica talaga na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang Aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkitasang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pating baos ang ilok mo, dapat hubin.
2: Oh.
1: Doon na patay na ang tao, no? So dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika. Diofresh, Sir Kevin?
6: Mm. So before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Diofresh sila kilikili, dapat nakapaligo sila anay no para makakasda ang mga nagabagtik da nga mga mantika balhas kagyabok sa imong lawas no.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang DTX coffee mix no may ara chia seeds no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy no kag indi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
2: Amo lang na nga kape nga ginadetox ka.
6: So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
2: kape na nga may antioxidant. DTX coffee mix. Kag may mga sosyal ha, medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma mushroom. Kaya ang iya nga sugar, stevia.
0: Stevia, puro natural.
6: Ang low glycemic index.
2: Namin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
13: Talk ni Doc.
6: Thank you Sir JP no. So subong aton istoryahan kung paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya no. So ang immune system luwas sa dugo nga naga-circulate diri may halo ini nga clear and colorless nga likido Sir JP nga kung tawagon lymph no. Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues no kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas a good makaabot sa site of infection.
2: Imagine Sir Kevin amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
1: May mga barikada pa na.
2: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
13: D3 Bio.
14: Ako si Rico, sa Karadyo ng Sir. Kung kaysa, nagkagabulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ito. Kamat siya, isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabat siya sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal sa
2: mga mutika. Imagine trillion cells. Di inom gi D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
1: Oh.
2: no? Hindi kapoy, kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung palainom ka di-tri bagyo.
1: Daw import galit ni Dok.
2: Oh, import siya.
1: Pag-import kaya.
2: Your second immune system.
0: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramilin, na ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa atpon sugod sang
2: kitagin
0: buntag sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
2: nga mga train gipang-train
0: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 bio ini nga mga branches sa Sir Kevin, no, si Monolarin.
2: Ang D3 bio import immune system.
0: Oo. So nag-support ni siya sa sinding mga
2: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
0: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
15: D3 bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon herbal hindi manami ako na kuti. Nag-try ako tumar sang D3 bio kag nag-ining akon buho kag nag-init ang akon kuti.
15: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 bio.
17: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
18: Bakal sa mga butika!
15: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko po lang, buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C! Mabalik sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
20: Edgar Santiago, saka Trace Contrive. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay ako sang ulan, gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
15: Mighty C! Mabalik sa mga butika!
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga ginarelease in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang Monolaurin nga yara sa D3 Bio, Doc Sam, may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
2: Part na sa atong kabuhi. Dugo sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
0: Paborito
2: dapat na kung palakaw ang katamis.
0: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni ko nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
2: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair follow hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kung nagkinis akon buho kung nagkinis ang akon puti.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
2: Bugana sa caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
1: Uy, kuno.
2: Tikas pa.
1: Kaspa na lang. Tapos may pabutangan mo lang. Oh, kaspa.
2: A masking disease na.
1: Mga kuko nga, 20 mayong.
2: Oh, kaminakala. Patuloy lang.
0: Nail fungi.
6: UTI.
2: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae ba na ang tawag hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini, kag ma-maintain ang hamot sina.
1: Hamot ang bulak.
0: Yes.
1: Duksan.
2: Bulak lang, ah, bulak lang.
6: Sa buhay ay kailangan.
2: Bobo ka ang bulak lang.
1: So sa ang bulak lang.
0: Sa hilan na Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalo sa D3 Bio.
0: Oh, well, na, yeah.
1: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imong mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pang mga wound debris.
6: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaiyo ang guba nga parte sang tissues sa imong lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
1: Kuno mi gid jang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang gardenero nagchat. Niya sa Webis lako makatoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
6: Actually Why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung mga flowers. Kaginahimo iya bouquet.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinaghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM. News FM.
15: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pito. dito ka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
4: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
5: Ilatong
7: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
24: DTX 500.
30: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatang target sini ang aton iris lymphoma gaapekto sa puti nga dugo sang lawas mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata protektahan ang aton mata mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health maginom sang eye care gold capsule kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw
23: para sa inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
26: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: pansin bala ako. Ari mo ay, ihumani ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa apon, pero nagkusmood siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wantay!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, BCO, yung may Ditri, Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3
7: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
12: Sa isa ka pila ka mag-inom
13: sa DTX 500.
11: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Wala na kong ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
5: Babaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
0: Di pre, musta bulang kagabi, pre?
1: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin!
2: DGX 500!
4: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako nga problema sa nga huging tubuhan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar, kagdaguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: mat?
1: Ay, huuday eh. Best in mat ni sang kinder ya.
0: Bao, abi, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
0: Bao, alam, gid man. Tisningan ta pagid be.
2: 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
0: Ha? Nga, nag-9? Do, ginsuli ko malangang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre, ginsuli ko manang sabat eh. Best in mat, gani mo?
3: Hey! Hi! Galing nga one time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
20: Gaan, ma-choy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tika, ma-choy ride na ta.
21: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
20: Kidya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver, extend, love.
6: Extend, supplement for men.
20: Yahoo!
6: DTX

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galikong.
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo. Ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat kid sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayong ko 100, ang nagtupa sa akon, 50. May buhin na!
2: Hey, my kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimta. DTX 500. DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid kata.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan. Gabasa na naman.

mga utol. Ilalaman man nato ng ato ng mga sala, ako nga mga itakos na pagselebrar sa imbalaan ng mga misteryo. Nakumpisar ako sa Diyos na makaragahong pangkanan kasa inyong mga utol, kaya nakasala ko nga tuod sa nauna sa pulong sa buhat kasa papatumpaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod yung sala. Buod sa nagampo sa Santa Maria Berengi hapon, katanaan ng mga les ka mga santos, kasa inyong mga utol, igampon niyo ko sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga malawit nato ng Diyos ng kagagahong pangtanan, kasa napatawad na ato ng mga sala, tuloy silang kitaniya padulong sa kabuhi na wala sa katapusan. Amen.

0: Dinoo yara sa inyo, kagyara man sa inyo, palasahon. Gikan sa Santos ng Ebanghelyo, sunod sa kay San Mateo.
1: Himaya sa inyo o Dinoo.
0: Sa Jesus na siling sa mga tao, ang ginarian sang langit, kangay sang manggan, na ginubong sa uma. Nasapot inis ng isa katawo, kag iyaliwat yung tumpukan. Sa dako nga kalipay, naglakat siya, kag ginbaligyan niya ang tanan niya ng mga pagkabutang, kag nagbalik sa pagpakalsat tong uma. Subong man, ang ginarian sang langit, kangay sa isa kanegosyante, nga nagpangita sa malahalon ng mga perlas. Sa pagkakita niya sa isa ka perlas ng malahalon, naglakat siya, kaginbaligyan niya ang tanan niya mga pagkabutang, kaginbakal ang perlas. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo Ginoo Jesucristo.
0: Mga kauturan ko kay Kristo, maayong aga sa inyong atanan.
1: May aga man, Padre.
0: May ara na na isang istorya sa isa ka teacher with his students. And I want you, friends, to use your imagination as well. Sundan natin ang story sa ating imagination. Nagdala ang teacher sang dako nga jar. And without saying, ginpuno niya ini sang dalagko ang mga bato. And he asked the students, puno na bala sang dalagko ang mga bato ang jar? And the student answered, yes. Sa ginbutang naman niya ang mga balas sa jar. And the son filled the remaining spaces. He asked them again, puno na bala ang jar? And they responded, yes, sir. And finally, ginsudlan niya ang jar sang deer. And surprisingly, ang jar na puno sang rocks, sand, and beer. And the students laughed. Ang teacher nagsiling, the lesson is not that you can always fit more into your life. And now, let me ask you, friends, kung ginuna naton puno butang ang bala sa jar, masulod pa bala ay hanaton ang dalagko ang mga bato? Yes or no? Kung ginpuno adan-anan naton ang jar sa mga balas, masudlan pa bala naton inis sa mga bato? Yes or no? And the answer is, hindi na. And now, I want you to imagine that the jar represents our life, ang aton kabuhi. Ang balas, ang mga sand, nag-represent some small and unimportant things sa aton kabuhi. And the big rocks represent ang dalagko, mga importante na butang sa aton kabuhi. The moral is that if you spend all your time and energy on sand, small and unimportant things, you will never have space for the things that truly matters. Kagani mga utod, you must take care of your big rock first. And so, friends, ini nga story nagatudlo sa aton about our priorities. What do we really value sa aton kabuhi? Ano bala ang labing importante nga mga butang sa aton kabuhi? For our priorities in life will determine kung meaningful bala, kung fulfilling bala ang aton nga mga kabuhi. Mga utod, our gospel today is about the parables sang manggad nga natabunan sa uma kang sa malahalon na perlas. Ang tawo nga nakakita sini iya gin sacrifice, ginbaligya, gin give up ang tanan-tanan niya yara sa ila para maangkon ini nga mga treasures. The treasure buried in a field, the pearl of great price. Ginbaligya, ginbuyan, ginbayaan nila ang tanan para sa ning malahalon ng mga butang. And for us listening to the gospel, siguro klaro man ini sa aton ka makakonclude git kita ng frasyor gamperlas amo ang ginarian sa langit. Kita nga mga tao ang nagapangita sini. Ang napadiscovering these treasures ang ginarian sa langit dapat kagbagayin na atong buyan kagbayaan ang tanan para sa ginarian sa langit. Hindi bala amo inang natudlo sa atong gospel subong? Yes or no? Yes. But what if, on the other hand, una sa tanan, ini nagapakita sa aton, kagpapalangga sa Diyos sa matag isa sa aton? What if, first and foremost, kita galiya ng mga katawhan ang treasures buried in a field, the pearl of great price, and the man represents the God who is searching for us, nga nagapangita sa aton, kay nagkadala kita, mangon sa aton kasalanan. And when God sees us, sa nakita kita sa Diyos, when he had the opportunity, iyagin bayaan ang tanan-tanan, iyagin hatag ang tanan-tanan, ang iya mismo bugtong anak, ang kabuhi mismo ni Jesus, agoto kita matubos, kamanuwa sa kasalanan, nga mabalik kita sa iya. Amo kita sini kabilinhon, kakaimportante sa mahal ni Diyos. Friends, you are valued and you are deeply loved. Anything, it is a beautiful reminder for us all. Madamo sa ato na nagasaihanon, mga kubos, nagaantos. Kagbangon sini, we oftentimes think nga waay na may nagadumdum sa atkon. Waay na sa pulos ang akon kabuhi. Ordinaryo lang katamang akong nakabuhi. You see, friends, sometimes, bangod sa worldly standards, we feel depreciated, not valued, na ganubo ang pagtulok naton sa aton kaugalingon. Hindi ako sang gwapo, hindi ako sang maalam, hindi ako sang mataas, hindi ako sang talented, makasasala ako. Bata pa ako, huwag pa ako sa sarang maubra. Tigulang na ako, masakiton na ako, wala na ako sa sarang na maubra. But today, we are being reminded that God loves you. Malvalue ikaw. You are the treasure buried in a field. You are the pearl of great price. Hindi bangon sang sarang mo mahimo, but merely because of who you are. Friends, anak ikaw sang Diyos. Importante ikaw, kaginahigugma ikaw. Amen. And we say to ourselves, I am valued and I am loved. Together we say, I am valued and I am loved. Amen. Please do not forget this. And now, we turn and examine ourselves. Ano man bala ang aton mga treasures and pearls of great price? Ano man bala ang aton mga manggad kag perlas ng malahalon sa aton kabuhi? Ano bala ang aton priorities in life? For again, our priorities will determine kung meaningful bala, kung fulfilling man balang ato nga kabuhi. You see, I once read that value is equivalent to three things. Value is equivalent to space, time, and money. Ano gani? Value is equivalent to space, time, and money. First, what occupies much space, ano o kung sino ang arap permisi mo pangunak-una sa imo per kabuhi is valuable. Second, what consumes your time? Sa diin, kay sino mo ginaspend ang imo time is valuable para sa imo. And thirdly, what are you willing to splurge on? Ang kaya natong gastusan is valuable to us. Value is space, time, and money. And we go back to our question, mga utod, ano o kung sino bala ang valuable, importante sa imo kabuhi? Siguro ang his answers are ang aton trabaho, ang aton negosyo, ang aton alahas, ang aton kwarta, ang aton position, ang aton success, and perhaps maayo gid ini. Pero basit bala ang ibang sini nga mga butang are just sand lang man gani, mga balas lang man gani. Ang pamangkot, ara man bala ang aton health? Ara man bala ang aton relationship with others? And honestly, have we answered God? Ang Dios, yara man bala, may puwang man bala sa atong isip kagkabuhi? Ang Dios, ginahatagan man bala nato sang tion? Kaya man bala nato maggasto, mag-sacrifice for the Lord? Mga utod, honestly, have we answered God? If not, may we reassess our priorities in life. You see, in my 4 years in ministry as a priest, sa akon pag-anoint, sa akon hospital visits, pagkato sa mga tawo nga yara na sa pre-departure area, wala sang ni isa sa ilang nga naghamba sa akon. Tani, Father, nagtrabaho ako. Tani, nagbangakal ko sa mga balay, sa mga salakyan pagid. Wala sa may naghamba sa akon, Father, dala di rin akon kwarta, ang akon medals, ang akon achievements. None. Apang sila, nagasiling ka naghamba sa akon, Father, tani, nagpatawad ako. I wish I had spent more time with my loved ones. I wish na nakilala pagid nakon ang Dios sa akon nga kabuhi. Friends in Christ, death has a way of clarifying life. When everything else is stripped away, only three things remain. And please remember these three things. When everything else is stripped away, only three things remain. The God you worship, the people you love, and the good that you did. Ang Ginoo nga aton ginsimba, ang mga tawo nga aton ginapananga, kag mga ayo nga mabutang nga aton ginbuhat. And everything else is merely a sand. Friends in Christ, 17th sign in ordinary signs. Two things. Remember, realize, na ang matag isa sa aton is a treasure buried in a field. That you are the pearl of great price. That is, you are valued and you are loved. Hindi bangod sa sarang bumahimo, but merely because of who you are. And secondly, mga utod, invest in what death cannot take away. The three essential things in life. The God you worship, the people you love, and the good that you can do. Can we say it together? The God you worship, the people you love, and the good you can do. Everything else is merely a sand. Bindisyonan kita sa mahal nga Diyos. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Aton ipahayag ang aton pagtuo. Nagatuo ko sa Diyos.
1: Amay nga makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit kasang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iyan na kabugtong aton Ginoo. Naging panampon sa lalang sang Espiritu Santo, dinanak ni Santa Maria nga Birhen, ninsakit sa sugo ni Poncio Pilato, dinlansang sa krus na patay kag inlubong, nanaog sa mga minatay. Pagkatatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghaling sa mga minatay, pumayab sa mga langit kung nagalingkod sa tuos ng Diyos nga Amay, na makagagahong Satanas. Bikan dito magkakalipas siya liwat sa pagkukum sa mga buhik sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala si katapusan. Amen.
0: Pangabayon natin sa Amay, nga tatan kita sa atong kinanglanon sa adlaw-adlaw, at patawaran ng atong mga sala kakulangan. Kabay, nga pasulubihon nato ng ginarian, labaos na nan. Ilagay pa natin sa atong mga pagpangamuyo, ang mga misyonero at misyonera ng mga Pilipino, mga lolo at lola, kaya mga tigulang sa atong katilingban. Ang aton isabat, dunggang amon pangamuyo, Inoo.
1: Dunggang amon pangamuyo, Inoo.
2: Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo, ang mga ministro sang simbahan, kaglug pa yon ang mga nag-alagad sa madugay nga panahon, kagkaroon mga retirado na, mga muyo kita.
1: Dunggang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa gobyerno, hatagan sing kaalam sa paggahom, agod nga ipahamtang nila ang hustisya, magbulig sila sa mga kubos, kag maggamit sang manggad sang pungsod, para sa ikaayo sang mga pumuluyo, mga muyo kita.
1: Dungka ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Kabay pa nga hatagan namon sing pasulabi, ang ginharian sang langit, kag magkalipay sa sine, subong sang pagkakita sa ginlubong nga manggad, ukon sang malahalon nga perlas, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Kabay pa nga magpasalamat kami sa Dios sa pagtuluuhan nga amo na baton sa mga misyonero, sadtong una, kag magbulig man kami, agod nga paagi sa mga misyonero, kag mga misyonera nga Pilipino, ang maayong balita, makalambot sa tanan nga bahin sang kalibutan, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Kabay pa nga ang mga lolo kag mga lola, kag ang mga tigulang, hatagan sing maayong lawas, paghidait, dignidad, kag pagbantay sang Ginoo, sa kasisidmon sang ila kabuhi, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Ipangamuyo man nato ng kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
0: O Ginoo, pamati ang pinabos ng mga pangamuyo sa imo simbahan. Ipakita sa amo ng imo kaluoy. Kay wala kami nagasalig sa among kagalingon nga mga pagpanunggan. Ginapangayo namo nini sa imo, paay kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

Santos, ikaw nga todo Ginoo, katuburan sa mga pagkasantos. Gani padalangin mo yung Espiritu sa pagkasantos, sini nga mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas, kagdugo sa amon Ginoong Yesu Kristo. Na wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayon batong si kinabubuton. Iyagin kuha, kagin pamayapay ang tinapay ng apostolamat sa imo, kagin naging panagtag sa mga gidutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kamagkaon sa ning. Kay niya mong ako nawas, ngay gatugyan para sa inyo.

subong man pagkatapos ng panihapon. Iyagin ko ang kalis na pasalamat sa wat. Kagiinigin palibot sa magidutunan nga nagisiling. Magkuha kamutanan sa maginom sining kalis. Kaya niya mong kalis sa akon dugo. Ang dugo sang bag o kagulay katapos ng kasuktanan. Ngay gaula para sa inyong para sanan. Sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.

0: Ginoong Jesucristo ay kanagsiling sa mga apostoles. Ang pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidait kinatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon ng mga sala, kundi pagtuos ang imo simbahan. Kaya sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kapag iusa, ikaw ang nakabuhigan ng gahari, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sa Ginoo, yara gihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyaraman sa inyo.
0: Mga utol, magatagay ka mo sing paghidait.

sa Subuma Domingo, pinasaulog naton ang Failed Mission Sunday. Sabay nga ilapit man natin sa pagpangamuyo ng mga intensyon sa Mission Society of the Philippines, pagantanan ng mga Pilipino nga misyonero sa bilog ng kalibutan. Sa sininga kaantanan, mayara kita sa second collection para igabulig sa mga kinahanglan. Sang aton mga misyonero, labi na yatong nag-aalagad sa mga critical ng mga lugar sa kalibutan sa handong mga makilala ang Diyos na madala ang pulong sang Diyos sa bilog ng katawahan. Dako nga bulig ang aton paalukan para sa aton mga misyonero. Sa sininga Domingo man, pinasaulog man nato ng World Day of Grandparents and the Elderly. Sa sininga adlaw na dundon sa kinapasalamatan natin, sila sa mga kaalang proteksyon na nahatag nila sa aton sa pagkulma sa aton pagkatawo at sa positibo nga pagtan-aw sa kabuhi. Ninapasalamatan man natin ang aton mga sponsors na amo ang Catholic Women's League, kagantanan ng mga love offerers sa sininga misa. Madamo nga salamat sa inyo padayon na pagsuporta sa itong simbahan, ang pagigugma, pagidalit, at ang bendisyon sa iyo, yara sa atong tanan. Time, Very Reverend Father Exalted Delvin, SLM, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocese and Shrine of the Immaculate Conception.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Magabuti ka.
4: Ma-checklist na ta?
5: Ma-checklist na ta, no? Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May study so ginalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect,
4: antifungal,
5: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
5: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sininga acne, kampyon
4: una bes. Natural pa.
5: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka madlo.
4: Aside sa nang ibutang niya, inom gid siya.
5: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. Now araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
5: Correct
4: nga Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individuals dol ni blang hina nang ilang immune system or mango nang ilang immune system. Ti siyempre mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa ang BCO amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo, number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na ito nga daan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
5: purpose.
4: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
5: engineering battalion.
4: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
5: Same
4: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, mat kaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
7: May plima.
5: Ginaputos na tong bakterya to.
4: Ginaputos na to. Pagwa na.
7: Ginapagwa
4: na. Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
5: Sa baba pa lang. Ha?
4: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
5: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imulawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga good man siya, patay siya. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang away yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
7: hindi na sa mga active ng cancer cell.
4: D3 Bio ka, Sir Boy.
1: D3 Bio with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas

0: kada si koma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insekreto sa lost school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabakang abutika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag abutika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasumpay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
17: Tigalapa.
16: Tigasay.
17: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy ang masusunod
17: sa gabi.
16: Ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
16: ang Extend
17: Supplement for Men.
16: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500, nag-ayogin ako.
1: DTX 500,
7: mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.

0: Oras sa K5 News FM Philippines. Diyesisyete minutos ang nakaligad sa alas 7 sang aga. Good morning mga ka-K5! Happy Sunday sa aton nga tanan-tanan. Welcome da sa paborito nyo nga programa, ang K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Kamusta ang inyong adlaw sang Domingo mga ka-K5? Kag ang ibang siguro nagaligid-ligid pa. Te, bugtaw na kay Domingo ng adlaw. Pagpanglaba na kamo dira. O kundi man magpangapianay. Oh, don't forget sa inyo siniman nga kape. Ang paborito, bala nga kape sang tanan. Kakay 5 Mile, ano ang paborito mga kape?
1: Good morning, good morning, good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok na sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man sa mga nakatutok na aton nga mga ka-K5 sa aton nga Facebook Live via sa aton nga mga Facebook Live viewers sa K5 News FM Rojas.
0: Subong, kag mo ano? Kag K5 NFM Rojas yes. Digital.
1: Kag sa aton man nga mga K5 garaga pabati sa aton nga sister stations dira sa may Banwasang Pilar ang 89.7 Radyo Tagbuanay.
0: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
1: Yes, kag sa subong naman nga Domingo, ka K5 Road ni kag mga ka K5 naton.
0: Yes, ka K5 Miles.
1: Yes, maghahatag naman kita liwat, magpabati, magatalakay sa mga balita nga nagakainabo sa probinsya sa Capiz. Subong man mga balita man nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Kag syempre, subong nga Domingo, hindi lang no puro mga balita
0: correct
1: aton sini nga talakayon kundi magpakigbahin man no o kon mayara kita sang isa ka bisita subong Domingo agod nga magapakigbahin sa iya sini nga experience no kag syempre makuhaan man sang leksyon kag mangin inspirasyon sang aton niya nga mga ka K5 Rodney.
0: Correct, good. Ka-K5 Mila, no? So, sana mentioner mo na, hindi lang balita, kaga may dinapit kita nga bisita. No? Amo nang pagabantayan sa atong siniman ng mga ka-K5. By the way, kamusta ang Domingo nga adlaw ni mo, ka-K5 Mila?
1: So far, so good, ka-K5 Road, no? Kaga, siyempre, subong Domingo, do mabudlay gid mag bugtaw kay do naga ang aton bala nga lawas do naga ano gid nga ti do nami pa magpahuway no kag pero syempre no kinanglan ta gid nga mag trabaho liwat magbangon no kag umpisahan naman ang isa ka panibag-o nga adlaw kag speaking gani no sa pag-umpisa sa panibag-o nga adlaw kinahanglan naton mag-inom sa kape nga
0: yes
1: makapabugtaw sa aton nga nga espiritu kag sa aton nga lawas kag K5 Road ni no ano ini nga kape kag nga man nga kinahanglan gid o kon masiling kita healthy ini siya nga kape kag K5 Road
0: kag K5 Mile wala na ini sang iban pa kundi ang aton siniman nga Clinica DTX Coffee Mix. So, pag-abot ko di kaina, nangapin ako nga daan ka kay 5 Miles. Te ikaw ya, anong ginparis mo sa imos ni man nga DTX Coffee Mix?
1: Kape ya ka kay 5 Road nga DTX Coffee Mix kag tinapay ah. Agod nga may unod man ang aton nga tiyan, antes kita magadto sa estasyon.
0: Pero maskin daw wala ka na bala paris ang sining DTX Coffee Mix ka kay 5 Miles, daw busog ka na no?
1: Yes.
0: May sobong kasi na nga kuan man nga experience.
1: Kag ang nanamian ko dira ka K5 Road no after mo magkape na hindi sang masulab ang imong sulok-sulok.
0: Nan, amogeda. Wala na gapang aslom, unlike sa iba, ang mga kape nga kung mag-inom ka, after mo, doon nagpalpitate ka, balakag pangaslom imong nga chan.
1: Yes, amogeda. No? Amo na, sa aton nga mga KK5, no, kung luyag nyo, ilabi na sa mga katigulangan, kay lolo, kay lola, kay nanay, kay tatay, kung gusto nyo nga mangin healthy sa gihapon, bisan nga nagakape ka mo, no? Pili una ang healthy nga kape, ang Ditex Coffee Mix. Bangon sa Ditex Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Yun, na. Kag syempre, after coffee, ka kay 5 miles, magtumarman sang Mighty C. Yes. Ang atong singa alkaline vitamin C. No? Kaya parang mas energetic pagid, bugtaw ng diwa mo, energetic ka pa maglibot-libot sa palibot.
1: Yes, especially no sa subong tiyempo, pag-ubago ang aton nga panahon, kung kaisa nag-init, kung kaisa nag-ulan, no? Amo na nga mabudlay gid kun kita ang magabalatian. Kag mo na gani no mas maayo nga mas temprano pa hindi na pagulaton nga magkasakit kita antes kita ya mag pangkarapdap.
0: Nan amo gid ka kay 5 mile la. No, so dapat early pa lang may protection na. Kaya mo na ang Clinica Ditex Coffee Mix, subong man ang Mighty C. Yes. Mga ka-K5 mahimo nyo gid nga mabakal sa Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center. Adarin ni sa siyudad sang Rojas, Tabok PLDT, lapit lang gid sa station man sang K5 News FM Rojas.
1: Siyempre, pwede mo na nila mabakal ka-K5 Road sa mga butika, malapit sa ila sining mga lugar o kung mga kabanwahanan. Kay mayara man dira naka-display sang Ditex Coffee Mix. Kung gusto man niya nila try danay no sa Presa Shay. Dayon kung gusto man nila mag-try sang Mighty C, mabakal man sila danay sang per pad no, pwede gid no.
0: Yes.
1: Bisita lang gid kamo sa inyo sining ukon sa mga butika nga malapit dira sa inyong lugar kundi man sa mga kabanuhanan kay for sure may ara ina sila dira yang baligya kay K5 Road.
0: Yes, tama gid ka K5 Mila no. So, ikaw gani na kita takakagin na daw as-aso gid ang imong agi.
1: Amo gid kay syempre naka Mighty C kita ka K5 Road.
0: Yo na no. Si ka K5 Mila ya everyday ni daw kabayo maghulag. Kay naka Mighty C. Sige na, no? Ka-K5 Mila, kaga sa aton sa mga ka-K5, dari kita anay sa aton sa nimangin pang linyada ng mga balita na kainabo sa okon na antes kita nga magpadayon mga ka-K5. Kaga ka-K5 Miles, magabayan kita sa pilaman ka mga pahanumdum, kindly stand by.
2: K-K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapabangon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kaga. Clinicas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: TGX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
5: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
9: DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juan is
12: there. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juan is there.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!

0: Nagapanumbalik kita sa atin siman nga programa ang K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Sa giyapan ka upod ninyo ang inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon. This time mga ka-K5, aton danediriman nga pag-pamatian ang aton sigin pang linya ng mga balita nga nagakainabot sa aton nga pungsod Pilipinas kag subong man sa probinsya Sangkapis. Sa ato na nga mga headlines, pulo ka mga panimalay totally burned. Masobra 120 mil pesos nga halit, ginbilin sang sunog.
1: Investigasyon sa pagkapatay ni Police Captain Apuyo sa crime solved na.
0: Pagpauswag sang panay, sentro sa SOMA 2026 ni Mayor Besa.
1: Kahuglagan kontra korupsyon, magapatigayon sang People's Address kadungan sang zona ni President Marcos Jr.
0: Manugkupra sang lubid dakop sa drug buybust operation.
1: Subject person sa buybust operation sa Barangay Kula, si Anay na nga napreso.
0: Mga pulis sa Capiz nagpaidalom sa drug test. Samtang sa mga balita nasyonal. Kamara preparado na sa State of the Nation's Address.
1: Liquor ban ginpatuman sa Quezon City bangod sa zona.
0: 2028 survey rankings may iba pang magbago suno sa Pulse Asia President.
1: Ginaimbestigahan nga hitman ni Vice President Sara, ganti na lamang sunod sa National Bureau of Investigation.
0: Sabi na sa financial records ni Vice President Sara Duterte, gin-issue sang Senate Impeachment Court. Mga ka-K5, direkta kita sa detalye sa aton ginpang linya da nga mga headlines. Una kita sa mga balitang lokal. Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay, samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa City Uluuban, Barangay 8 Rojas City, takna alas 8:50 sang aga, kahapon nga adlaw sang Sabado. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 1 Junmar Galve, Chief Public Information Unit sang Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin pahayag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado sang among sunog. Suno kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay nga totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nga nagapalong sang kalayo. Sa inisyal nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas o kon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang among sunog. Sa subong, temporaryong nga nagapuyo ang mga nasunugan sa barangay multipurpose hall sang among barangay, kag nagapatayon ang investigasyon sa mga bombero, agod nga matumod ang gintunaan sang sunog.
1: Sa piyak nga bahin ginkumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, nga makabig na nga crime solve ang kaso sa pagkapatay ni Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Suno kay Garcia, sandig sa pagsulundan sa Philippine National Police, mahimo na nga i-considerar nga crime solve ang isa ka kaso kung nakilala na ang suspect o kung mga suspect na dakpan o kung naresto ang mga suspetsado o kung napasakaan na sa kaso bisan wala pa ini nga nadakpan. Dugang paniya kinahanglan man nga nakumpleto na ang investigasyon kag napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o kon korte batok sa suspect. Sa pihak sini, ginpayag ni Garcia nga padayon ng ila koordinasyon sa iban pa nga mga law enforcement units agud masiguro ang husto nga pagpatuman sa hustisya. Matandaan nga ginluthang patay si Police Captain Apuyo sa sulod sa KTV Bar sa Tungolio Viente sang kaaganon sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kung sa di na ginatudlo suspect amo si alias Boy, nga amo ang naglutang kag alias Juan nga sa karon lunsay ginalalip sang kapulisan. Samtang si William Jocampo naman ang nagapabilin nga nagapaayo matapos karakaangkon sa mga pilas sa kalawasan.
0: Sa dugang pangbalita lokal, nangin sentro sa ginpatigayon nga State of the Municipality Address o Consuma 2026 ni Panay Mayor Jonathan Sunny B. Besa ang padayon nga pagpauswag sang banwa pinaagi sa mga programa kag proyekto nga makahatag sang mas maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo. Sa iyang mensahe ginpahayag ni Mayor Besa nga ang mga kadalagan nga naangkon sang Panay resulta sang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan upod ang suporta kag kooperasyon sa mga residente, mga opisyal sang banwa, mga empleyado kag pribado nga sektor. Sunod sa alkalde nagapabilin nga prioridad sang administrasyon ang pagpaligon sang serbisyo publiko, infrastruktura, edukasyon, pangabuyanan, agrikultura kag disaster preparedness agud nga mapauswag pa ang kalidad sang kabuhi sa tagsa kapanayanon. Dugang pa ni Mayor Besa ang mga natigayon nga proyekto kag programa sa nagligad nga tuig, lakip ang pagpakayo sang mga dalan, suporta sa sektor sang pagpanguma kag pagpangisda, paghatag sang bulig sa edukasyon kag social services kag mga inisyatibo. Sa katapusan sang iyang asoma, ginagda ni Mayor Besa ang tanan nga magpadayon sa pagbinuligay agod mapadayon ang progreso sang banwa sang Panay.
1: Samtang magapatigayon sang State of the People's Address sa kahublagan kontra korupsyon sa bilog nga pungsod Pilipinas, kadungan sang State of the Nation's Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Lunes, Hulyo 27. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Elmer Foro, convenor sang kahublagan kontra korupsyon, iya ginpahayag nga katuyuan sang among lihok nga mapahayag sa mga pumuluyo kag liwat nga ipanawagan sa presidente ang pagpatuman sa mga ginpromesa sini nga programa para sa publiko. Suno kay Foro kalakip sa mga nagapangunaga isyo nga ila ipanawagan liwat amo ang poverty alleviation o kon ang pagbuhin sang kapigadhon nga suno sa iya wala sa gihapon masaba tubtub subong. Ginsiling man sini nga pesar na pagkit ang Western Visayas o kon na pagkit sa Western Visayas ang 6.4% nga economic growth kag nagapanguna pa sa bilog nga pungsod, nagapabilin sa gihapon nga mataas ang inflation rate sa rehiyon nga naglabot sa 6.8%, mas mataas kuni paanggit sa 6.4% nga national inflation. Ginpanindugan man sang grupo nga wala man na saba tubtub subong ang ila panawagan para sa dugang sweldo sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Suno sa ila ang sa subong nga 500 sa kon 550 nga minimum wage ang katumbas lamang sang 403 pesos nga purchasing power bangon sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Kalakip man sa mga ginaduso sa grupo ang pagbasura sang oil deregulation law, pagsuspender sa excise tax sa produktong petrolyo, pagpamatok sa traditional jeepney phase out kag ang pagpangayo sang mga tikang agud mabuhina ng gastusan sa sektor sang transportasyon kag iban pa nga industriya. Magluwas sinigin siling pa ni Foro nga ila man igapanawagan ang accountability sa mga involved sa korupsyon ilabi na sa mga flood control projects nga suno sa iya kaangay ang mga magagmay palagid ang ginpangdako. Apang ang mga dalagko nga individual nga yara sa likod sini wala sa gihapon na preso.
0: Sa piyakabahin dakop sang otoridad ang isa kalalaking nga manugkupra sang lubi sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay George Jusena Viente sa Isanyos, kag residente sang poblasyon norte sa among banwa. Nakuha sa paginakop sini ang apat ka sachets sang ginaaligar shabu nga nagabug at 11 gramos kag my standard drug price nga 74,800 pesos. Buy bust money nga 6,500 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Naibaluan nga ginakabig nga high value individual ang nasambit nga persona. Sa karon nakahunong na ini sa carcel sang Panitan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panambungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa piyak kabahin anay na nga napreso ang subject person sa gimpatigayon nga bypass operation ng Julio Vientino sa Barangay Kulasi, Rojas City. Matandaan gin kilala nga akusado kay Mark Sunny Caballeron, 20 anyos, sa residente sang sitio Luyo sa nasambit nga barangay. Masa din na recover sang kapulisan ng isa ka unit sang revolver, gaarma sa lutag, may 5 ka mga bala, isa ka wallet nga may unod sang isa ka sachet sa ginapatihan Shabu, kag 2,500 nga kwarta. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumangtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga anay na nga na-implementaran sang warrant of arrest si Caballeron sa tuong Nobyembre 2025 bangod sa kaso nga pagpangawat apang natigayon man nga magtaguha. Sunod kay Police Lieutenant Tumagtang o kung Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga masobra 3 ka bulan nila nga ginmonitor ang nasambit nga persona antes natigayon nga madakpan. Naibaluan nga ginakabig nga problema man sa ilang nga barangay bangod sa pagpangawat sa mga kasilingan. Sa karon naghapabilin ini nga nagkahunong sa karasel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Samtang nagpaidalom sa drug testing ang mga kapulisan na gikan sa Capiz Police Provincial Office kag iban pa nga Municipal Police Station sang Julio Vientre 3 nga ginpatigan sa Camp Apil, Barangay Lanot, Rojas City, Capiz. Naglabot sa 400 nga mga pulis ang nagpaidalom sa drug test kung sa din nagsugod last 9 sang aga tubtob mahapon. Sa interview sa K-Fab News FM Rojas, kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, ginpayag sini nga tinutuyo sa among aktibidad, agad nga mas siguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang illegal nga droga. Sunod diri pa maagi man ini, agad nga mapakita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapangunang nga nagasunod sa layi kag magtindog bilang palaanggiran. Ginpangunahan ang drug test ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Officer in Charge sa Capiz Police Provincial Office.

0: Sa K5 ninyo nabatian ang mga balitang lokal. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakainabo sa pungsod Pilipinas, balitang nasyonal. Ginapahayag nga preparado na ang kamara sa ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was nga adlaw Lunes, Hulyo 27. Ini ang gindeklarar ni House Speaker Faustino Bujidi III matapos nga ginpangunahan ang final sonar run-through. Kaupod ang mga opisyalis sang kamara, lima kaadlaw antes ang adlaw sang nasambit nga okasyon. Naibaloan nga buwas nga adlaw, iga-lockdown na ang bugos nga kamara sa diin pagalimitahan na ang pagsulod kag kaangay sa mga nakaligad pagapanganuhan sang Presidential Security Group ang seguridad. Nagpatigayon man sang final inspection nga ginsundan sang Interagency Coordination Meeting sa tunga sa mga opisyalis sang House of Representatives, Office of the President at Senate. Samtang nakapreparar man ang mga additional responders gikan sa Department of Health o kon DOH, local government units, Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police sa tion nga kinahanglan ang mga ini.
1: Sa piya kabahin hugot nga ginpatuma ng liquor ban sa Quezon City humali na alas 12:01 sang kaganoon tugtobala sa isang gabi Lunes, Hulyo 27 kadungan sa ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni President Bongbong Marcos Jr. Sa idalon sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Joy Belmonte ginadumilian ang pagbaligya pagpanagtag, kagpag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa nasambit nga mga oras, sagod mas siguro ang kalinong kagaluwasan sa zona. Ginpaandaman sa QCPD ang mga restaurants, tindahan, kagpubliko nga may nagkakaigo nga penalidad nga ipatuman sa sinuman nga magalapas sa mga mandato.
0: Samtang nagapati si Pulse Asia President Ronald Holmes nga mahimo pa nga magbago ang resulta sang presidential, vice presidential kag senatorial preference surveys para sa 2028 samtang nagauswag ang political landscape. Sa interview kay Holmes, ginsiling-siling nga posible maglain ang mga numero ilabi na kun magbago ang plano sang pila ka posible nga kandidato. Ginpaanggid sini Sunday Senator Ruben Padilla kag Senator Bongo ngalun sa yara sa vice presidential preference. Ginatag sini nga kun mag-isol ang isa sa ila kag suportahan ang isa mahimo nga magtingob ang ilang nga mga boto. Dugang pa ni Holmes kung nag-ugyon ang suporta para sa isa ka kandidato, posible nga magsaka lamang sini kung ikomparar sa iban pa nga mga posible nga magpadalagan sa vice presidential race. Una na nga ginpahayag nga sa survey sang Pulse Asia nga ginpatigayon sa tong Hunyo 28 tub-tub Hulyo 3 nakakuha si Go sang 27% voter preference. Sa din nga nabalhag ang pinakamataas niya nga suporta sa riyon sang Mindanao nga mayara sang 47%. Nagasunod siya si Padilla nga nakakuha naman sang 21% nga may 38% suporta sa Mindanao kag 35% sa Class E.
1: Samtang ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga ginpanubo na sa biyente ka individual ang mga investigahan o kon ginaimbestigahan nga ginaalikara ginkontak ni Vice President Sara Duterte agod patsyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Matibag mayaraman sila sa ginalantaw nga person of interest sa Vice Presidential Security Group. Naibaluan si Matibag ang ulihing testigo sa prosekusyon angot sa ikapat ng Article of Impeachment nga nag-aakusar kay Duterte sang grave threats bato kay President Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez kag inciting to sedition.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagsugod na sa pag-issue ang Senate Impeachment Court sang sa Binas para sa tax kag bank records ni Vice President Sara Duterte. Kadungan sang pagdulong o kon pagdulog sang trial proceedings para sa palaabutan nga State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpos, kalakip sa mga nakabaton na sang sabena amo ang Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council, kagpila ka mga bangko. Mayara man ang mga inisang tub-tub Hulyo 30 sa pagkumplan. Sunod naman kay Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, nag-comply na ang pila ka mga institusyon sa direktiba kag nagpasa na sang bank checks ni Duterte. Naibaluan nga Apisar gin-grant sang korte ang request sang prosecution nga mag-issue sang subpoena sa bank kag tax documents ni Vice President Sara Duterte. Lima ka mga senador naman ang nagpabutyag sang ila nga pagpamatok. Ang mga ini, amo sanday Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Loren Legarda, kag Senator Camille Villar. Oras 50 minutos ang nakaligad sa alas 7 sang aga. Kag inyo nabatian ang mga balitang lokal kag national nga nagakainabo sa bilog nga simana sa Pungsod, Pilipinas kag probinsya sang Capiz.

0: ka K5 Marla, no? At nabatian na ni aton si man nga ginpanglinya nga mga balita kaga speaking. So na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buas. Ana ang ginalauman mo nga mangin sentro sa iya sini nga message.
1: Una gid ka K5 Road no sa ang aton gid nga ginalauman kun tani no ang kinagamo no nga ilabi na bala sa West Philippine Sea no nga matuldukan kay makaluluoy no naglabot na sa nagangkon sang pilas ang utod man aton nga Filipino ang ikaduha amo ang kapigaduhon nga nagkahinabo kag syempre ang labing nga nagkaapekto gid sa aton tanan amo ang presyo sa mga balaklon nga nagatinaas do nga ti naibaluan ta nga iniya do domino effect naman ni sang kinagamo no dira nga nagakatabo ya sa Middle East kag amo na man ang aton nga pagabantayan kon ano pagid nga mga programa ang luyag sininiya man nga mapalabot kag ipabati naman liwat sa mga Pilipino nga madamo gini for sure ang magatuto ka magabantay buwas no ilabi na diriya sa coverage man sa K5 News FM Rojas na K5 Road.
0: Correct ka K5 may lakag madamo ang nagalaom nga hindi lamang verbally ang action sini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya sining ikalima nga State of the Nation's address. Siyempre dapat kung may verbal no kalakipan ina sang action. Kay wala sang pulos kung puro lang wakal, wala man sang hulag ka K5 Baila. No? So, damo ang nag-expect ng mga Pilipino sa tuntungan nga paglibot-libot man, pinapayag nila nga kuntani ang sa flood control projects, gid. Mapasabat ining mga dalagkuan ng mga personalidad sa likod sina ang nagpinangawat sa Kabanang Bayan, ka K5 Miles.
1: Yes, isama nina no sa mga luyag gid nga mabatian sa mga Pilipino buwas kay sunod diri bangod man sa kinagamo sa Sirado kaangay nga nalipatan na no nga sa duanay do inigid ang mainit nga ginatalakay or mga balita nga nagaguha ining sa flood control projects apang do da siglang no nga nalipatan na kun ano na ang dalagan sang kaso sa may kagtanan sa amo manyaga issue ka K5 Road.
0: Correct, ka K5 Baila. Kag aton ina nga pagabantayan buwas. Ah. No, kay ti mag-cover kita ang K5 News FM Rojas kag K5 News FM Philippines. Mag-cover sang sining fifth State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang mga ka-K5, sa dili lamang madugay, aton nang mangin kaupod. Ang aton siniman nga dinapit nga bisita, iniya ka-K5 Marla, regarding naman ini sa pagsulat. No? Ano ka bala katibay magsulat sa mga love stories, nobela? No? Anong favorite mga novel ka-K5 Marla?
1: Actually, madamo gid ka K5 Road, no? Kag, naka-depende siya dami ka K5 Road. No nga, nang imo, gid siya bala na umpisahan gid sang basa. Kay do kalain mo, kung do katunga-tunga lang ang imo, sinima umpisahan ka K5 Road. No, pero kay ini do, gusto gid na may baluan kung ano gid ang iya sinigin tutukan, ano gid ang sentro sang iya siningagin sulat. Kasi ano ang rason kung nga man nga ini ang iya nga napilian.
0: Correct. So, aton galing ina nga paghibaloon kag lalahon ang isa ka writer diri sa probinsya man sang Capiz. Sa aton sa nga pagpanubalik ka K5 Marla kag mga ka K5. Magaboy ana kita sang pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pila ang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
5: DTX 500.
4: Mo si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala, nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
6: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc. Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
6: gabso amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga aton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No, hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
6: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kun 75 years nga constant nga cell division,
4: sige-sige nga cell division, no,
6: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
6: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginakatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
5: DTX 500!
6: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nag-divide kag nag-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
6: Dira agid importante ang autophagy.
4: Kaysa
6: autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
8: I-recycle ka.
6: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
6: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
6: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
9: When the cell
8: division. Last nasing pamapilas, Sir JP. Oh. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, mag-ulo ko ganit kayong counter sining telomeres mo. No, may amo galing na siya, galing ka-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
8: Though ano, though safety cap.
4: Safety cap siya, no?
6: Grabe, no? Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang atigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
6: Kapila man lang na ito yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga Pharmaceutical. D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX.